0: Mwigani lichurele chuno mwusi, tuganira na Musenyeri Simoni Ntamwana, yahoze arongoye diyoseze nkuru ya Gitega. Musenyeri Simoni Ntamwana, kuri wa gatatu, akabariho yari ujuje neza na neza imyaka 80 y'amavuko. Akatakutuagira bimwe mvyo yabonye muri kahise ku Burundi. Kino kiganiro magiteguriwe nanje Jide na hayo sangwe kazi.
1: Ichirori.
2: Mwaramutse mwese bavukanye muri ko murakurikira kino kiganiro. Turabashimiye cyane, tugashimira ni radio yashatse kuduhuza kugira ngo twunganiranire. Nanone umuntu agirwa n'uwundi, abantu nimagiriranire, uko nifuza ko twosangira rino jambo niko ndiko ndibaza ingene twoshobora kwama tumurikiranira dusangira inzira y'ubuzima kugira ngo icyo cyose dukoze gitumbere abo bantu tukigiriye kibagirira kamaro Imana mbere igeza gire
3: y'imyaka hafi ine umwana buvuye mu mugino vuna mugiye mu karuhuko inyuma yo kuba mwari murongoye diyoseze nkuru ya Gitega. Uyu munsi ubuzima bimeze gute?
2: Mbere si imyaka ine gusa, kuko amategeko ya Ekleziya atubwiriza guhereza ibanga ry'ubutumwa bwacu ku myaka 75. None ku munsi wa gatatu za nziba mfite 80. Igomi kwa gatatu za itariki zitatu z'ukwezi kwa gatandatu. Niho rero maze imyaka hafi 5 mpereje iryo banga igome. Icyo gihe cyose narahimbawe no gusangira na bene wacu, nsangira n'Imana ikiyago, ubunywanyi, mbere ngahimbarwa n'uko abantu batari bake twagiye turahuza. Guhuza si kuvuga k'umuntu ashobora kubwo nyene anyemeza icyo yipfuza, mugabo buhoro buhoro tugategerana kushika naho mbere tujya tuti egome dufatanye inzira dusangira iki cyumviro. Uko niko byangendeye iyo myaka itari mike. Jewe nagiye ndarangura ubutumwa ari ubwo umusaserdoti maze imyaka 52, ari ubwo ubwepiskopi maze imyaka 38. Ibyo byose jewe nagenda bikora mbona ingene abantu duhuza tugasangira igikorwa, tugasangira inama. Kagira nti rero Imana yarantabaye, yaramfashije kugenda ndagira icyo mariye ubu Burundi bwacu n'aba bavukanye bacu tubanye.
3: Imyaka 80 simike kumengono ni muracabasha burya mu rugo rwa ko ibanga ryo bariri.
2: Nkeka wihenze kuko ndumva ko ndiko ndanyerera, ndumva ko ndiko ndashika koko muzabukuru. Ariko rero aho mbiriye mu ngwara zanje zari zashikanye kure, ubu ndumva yuko haragahengwe katari gato kandi gahimbarwa nuko Imana ikintabaje utwo tugara kugira ngo ako kanya gasigaye yo ikazi nshobore kukuzuza akanyamuneza kukugira icyo mariye bene wacu mu izina ryayo. Tariki zitatu z'ukwezi kwa gatandatu ariko ruheshi ndahimbawe nuko Imana yashikanye nzo ikingurukira, haba mu kubandanya ndayikorera nk'uko bishaka, haba mu kuyisaba ngo ako kanya navuze gasigaye gashobore ko kukugirira akamaro

ibintu rero bigenda bihindagurika imana gusa niyidahinduka mu buhinga bw'ivyuma ndabona birahindutse Koffi Olivier Rubera intwari akoreye mu ngatamatsi yabo na Yesu niwe rero cyatubananya turi kumwe muri kano kanya mu buhinga bw'ivyuma niwashobananya gutuma amajwi abashikira tankomanzi nimwe muratwakora rero kuri 68 67 86 noneho rero wiramukiriza inshuti abakunzi n'abagenzi kuri 68 86 ushobora kwakura kuri 72 34 106 naho nyine urakura cyangwa ukarungika ku butumwa bugufi ukifuriza inshuti umukunzi cyangwa umugenzi umunsi w'Imana mwiza ndetse rero kanamwifuriza n'akaririmbo ko tuma aryoha.

tuwe tuwari njora ni mirongi tanda tunu mnana majuna tanda tunu ngo majuna ngo mirongu mnana standa tu changuru unji kubutunga bugufi kuri mirongi ndwi na zibiri amajuna tatu na mirongi na zine ijana na standa tu.

uruhamwe na butoyi nibagiye na mama wabo Aristine hariya mu busoro na Donavina imwaro n'abansi n'abakunzi abagwayi abafunzwe mwese mwese ngo mugire umunsi mwiza uburera akabaru witwa Jean Dodie nihora imbere ari ngaho kumusaga abifurije umunsi mwiza wana nihora imbere ujunda mukirizo witwa Fabirove ngaho nyene kumusaga ubiryohererewe imana iri kumwe nawe nawe n'amahoro amahoro y'imana bane namwe nawe nyine aho wibereye bakaba yifurije umunsi imana mwiza madame wiwe Francine hamwe rero n'abahungu nka Junior na Prince hamwe rero nabo bavuka na bose yibagiye Gerard batazira la fina la fia ari hari nyabiraba hariya ku mutumba wa Karama ugasimbiri mwiya hariya ku rusasa nawe nyine bakaba mwifurije umunsi mwiza uwo rero akaba abifurije kuryoherwa.

0: Ibuki muhira, ibuki muhira. Mama aragukumbuye. King Blaze. Mutayira akomeye cyane. Chunda mukizi muhira. Tarabakumbuye. Reka twakire undi munywanyi ku murongo. Hello.
1: Hello.
0: Namahoro.
1: Namahoro.
0: Umeze neza?
1: Eh.
0: Tuyaga nani?
1: Na Dogo Mukanyosha.
0: Dogo.
1: Yo.
0: Amakuru y'iminsi.
1: Nisawa kore ndashimuhoraho.
0: Ramutsi muhira ngo baragukumbuye Dogo.
1: Ah, ndaramukije mama hari hose ati ni irandi.
0: Ehe.
1: Na papa wanje ati ni mwirandi aho muri hose.
0: Chumubwira papa ati ni naronka nzo kugurira na gakinga.
1: Eh, sindi mu ashakari mukuza ko yari ndazo bari karanyumviri.
0: Yego.
1: Reka tembona abantu turi kumwe ngaha mu rupangu banezerewe.
0: Mhm.
1: Tembona ngaha na Dina ho yibereye ati ni wirandi.
0: So wari ko aratwenga.
1: Eh, ari karatwenga ko yari nuwo bitwa Corode ngaha. Tembona na Denise ngaha ati ni wirandi.
0: Yego.
1: Reka tembona nabo tuvukana bose ati ni wirandi. Na Nayisa ati ni wirandi.
0: Mhm.
1: Reka tembona umuntu bitwa Gwembe.
0: Yego.
1: Ati ni witagati.
0: Sawa sawa.
1: Eh, tembona na Cedric kwa senga ati tubandanye mutagati.
0: Dogo.
1: Eh, nawe umuhamba Saderi windi kiritira ati ni mirandire mwese.
0: Dogo. Papa none umubwiye iki?
1: Papa ndamubwira ati ni wirambira aho uri hose ash ubandanye utagata. Tagira je gusenga kandi azamagusabi.
0: Mubwire ati naronka zokugurira gakinga.
1: Aye ashango mugurira nuko ash Sindi kazoba kigashobora.
0: Sawa sawa zoyenga inga bukibuki.
1: Zomugurira imodoka.
0: Sawa sawa twagiye.

0: biringo bikuru bikuru.
1: Ibiringo bikuru bikuru. Ibyo rero ugombye kuvuga iki?
0: Makurata. Ibyo biringo bikuru bikuru dutegwa gukaraba iminwe n'amazi meza n'isabuni. Nibi bikurikira. Imbere yo gutegura ifunguro, imbere yo gufungura, imbere yo gukosa umwana. Uheje utegura umwana yabihije cyangwa inyuma yo gufasha umugwayi. Ndetse niyuvuye mu kazu ka sugumwe.
1: Aho data urambari?
0: Sibyo gusama kurata.
1: Yego.
0: Duhamagarirwa kandi kugira isuku y'ibyo dufungurirako. Nko koza neza amasahani, tukayarinda amasazi ashobora kuyagwa ko ugasanga arayanduje imigera y'indwara.
1: Yego.
0: Ikindi nashoga makurata.
1: Yego cyane.
0: Kubifungurwa biribwa ari bibisi. Duhamagarirwa kubironga n'amazi meza kugira twirinde imigera ishobora kuba yabyanduje nayo ibisanzwe byandwa mu masoko.
1: Yego.
0: Dutegerezwa kubipfundikira neza tukabigirira isuku.
1: Karorero we uragahorura tugendera n'ukuri. Ndahumva ivyo ntari inzi. Ndanyuzwe. Ngiye kubikurikiza nongere mpimirize n'abandi.
0: Yewe nejo nzogaruka.
1: Yego.
0: Ndanezerewe kubitahuye.
1: Yego cyane.
0: Burya naho twofungura ifungurwa zirimo ya migu yose itatu y'imfungurwa ariko dusize inyuma isuku.
1: Yego.
0: Ntacyo byoheza ngo bitwungure ku magara yacu kuko dushobora gusanga nyabuna. Izo fungu ziduteye za ndwara zituruka ku isuku rike nka korera, inzoka zo munda n'izindi.
2: Ubwo ni ubutumwa muhawe n'ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu bubicishije mu mugambi wabwo PDCH.

0: Bana ba mama, turaje tujinoti. Iyi noti ni duchike. Tuje muri miliyoni na 50.
1: Ni umva rero, ijambo ni iryo. Twari dusigaye ku magufa gusa. Kumbure twohatorera kabiri. Gaburamo gatatu. Izo miliyoni 50. Ibindi tuvyiga kuyasigaye.
0: Twonganya gute? Kandi ari jewe nzobisigura. Je natwari miliyoni 30 namwe muragabura izo miliyoni 20.
1: Umve, uratanguye kuza ninda ndende. Niho witwa Nyabuda. Turinze tuyarya. Dutegerezwa kunganya.
0: Je bona ganye cyumviro parameshi.
1: Nyabuda, ivyo bintu bireke. Tugaburamo gatatu.
2: Nabagabo. Ubwo muribuka ko mugira mupfa amahera atari nayanyu.
0: Nari gutangara. Ege tumutwari bwavuge kuva kare.
2: Navugiye iki mugira musahuri? Ibyo mugira byose. Je ibyo bintu sindabishigikiye namba. Kandi sindakabati nzona bivuga. Mukayaje ntimuname.
1: Wa mugorewe. Aho natwaje kwanikira me. Uze wihendukire no hasi. Tuzoca tugufuta mu mugambwe wacu. Urabona?
2: Mbeka bumba ho ikura mu bwenge. Aya mahera twayakoresha ico yagenewe. Tukubaka nk'ibitaro. Wopfa.
0: None ninde yakubwiye ko tutazokubaka. Tuzokoresha miliyoni 50 tugeje hagati basubona ko twakoze batwongera yandi.
1: Uremeraga Nyabuda ko tugabura hagati ikizoba tuzonwa umuti. Ega hapfu wavutse kandi nikiribwe ipfu.
0: Gumukira hiyo. Nije ntwara menshi n'inkibagwa nk'uko iyambere yabazwe zose ziragarama.
1: Nimba wanse imenyo yarye wenyene n'ubundi wari gipfa mutima cikwegerako. Ntuzusubire kuduhitana ngo tujane kwiyamamaza.
2: Ibyo mugira byose. Mumenye ko kuba turi imbere y'abandi bitaduha uburenganzira bwo kubakandamiza. Murakenye yabadutoye tubage tubamongore nk'intama. Ari bo badushizaho turi.

0: Alo alo.
1: Ah, evet sağdım.
0: Amaro bu ana kirenge kirenge kirenge. Nisawa nisawa nga mu busoro.
1: Na kwatu nde nga pe.
0: Ah ni visa na mutama nga unisawa.
1: Asnao.
0: Dekare to gwa kanya umvirize. Au kariri mbari kutangura kwifuriza ijoro ryiza bagena bari.
1: Nemo pavi.
0: Mhm.
1: Amuri santos maimuru.
0: Sawa sawa.
1: Muna kongore nga bona karau tinga bona ame sama kuru ko kunundi kiri nga ante kuri jogi.
0: Ego.
1: Amuri mu jango anjuri chuku.
0: Aho.
1: Muna bona anwari na heri na wi.
0: Mhm.
1: Muna to na pini mha.
0: Noko.
1: Amara mu kiri ko ba yebe.
0: Ego.
1: Tambona bohalta gao mukini indo. Amara sakiro tamoro yibire ngao ku musufu.
0: Ego.
1: Tambona la are kile ngai no muso.
0: Sawa.
1: Ba ngano wano wali nyene yibire ngao mu muso ngama na mutangu ari ngao kuri toroni. Amara na amana ti u kinyene de u sare ngao kuri toha to wala he ngambi. Tambona la Ambona na siru yibire ngao muri America bana muzicuje itani mba musaka muitasini.
0: Hariya ni kumutaga.
1: Ee ngatambana wangi yibire ngao Tanzania. Aya nangi yitoro kuita.
0: Ego.
1: Ambona mu pasa yiwe yibire ngao ikiseka amu makaram.
0: Aho.
1: Ndoba sabi ya karibi imbonte sarfosu.
0: Aho.
1: Uta sa dunia na sefe kamiriyoni.
0: Shida za dunia.
1: Na jesika milioni.
0: Ego.
1: Sawa.